0: dapat lang tiwa po ho, dapat asman ang pangeran.
1: Pati naon ulah kakang Sumar. Eh, urang ngadongeng heula.